alipo ye narambi ati kundi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na angana.

alipo ye narambi ati kundi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga nanga.

Kaonde, kama udalila yuwe suwiri kariwa angadweka basi. Kwa sasa ni kumudita ya hai. Wajibu ndi, yoko mwamba ndiwe basi. Kama kandima udalila yuweka basi.

alipo ye narambili ati kundi zao kuma sunga fanana nao ndiwe ae ndiwe kabazidia saka saka uyanga na angana